0: Yara poru ya bungwe ntonne abe ote gamete dero imi ungechi kikupulua.
1: Pengo ma ana miro ne umira bet won combat yole parliamentary group. Pena ana neno ne jemi neo no keri war mabe ento bu matutut uno dongo maduong uweko cha mokene anywa abena kinywa arwaba bu mano dongo.
0: Radio mamegi duan mapegi.
2: Bili erene minister of internal affairs ye uyubu. Na ma wangwe luoru. It was a restrict jene me yini chwari but jomu kër ma ci waxu bot family ni waxu ñoo mi koñu gi mi yaa waxu ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ni romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ki pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxu sa gi ti ka gër ma mu kër gi jaamu wa jaama ka ye do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: yera por wi abun wen ton na beach speak farma
3: ki kom lo wa contract ma ki ma re chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ki me de gunong pasen me contract chuk e pe ki mini ki so mi re jim mu keni ni a mak ber ki pilwa kha a wi wi ki wai ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi de po me de ba le bi ko ni fum ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak Fama. Bon ma pekik. Speak FM.

0: ye chogero chao tuo del ko mapat pat ikumu diano kiludiro machalo onyo ko na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadon tok nu ngedo ka weng lendo boman chogero ene dong lagam kao dare pero me tuo del ko
1: Man ko dok ye freezing ngoka.
2: I lost the old documents.
1: Koma what kit computer ngo ini.
2: Ko dok enen dok chako restart kwinto.
1: Da degi.
2: Mera yo bedo kona. Ikaramu kara ngit.
1: Alwenyo adawa ke computer na. Chalo gin makuo. Ento. Ikarani adu yum chinto ka tiu ticha maling ma be.
2: Ini remix computer doctor. Ena ye tila gampiri. Gicharo computer ma ti original. Dok rome tiye malo. Gitiye kilu ngit. Ikit na yupu computer. Kade madonga ewe wako kilwet lungit may remix kuyo botin kina ye gicharo tok bene ki installing CCTV camera mabelo eki kumala melobi Uganda remix